0: Ikala otu je.
1: Onone katunda je mukusinzire matumbu.
0: Abe matumbu limutya linta aliyo.
1: Linta aliyo.
0: Mukobo timwende ino.
1: Mwebale
0: kusima.
1: Mukama katunda ye bale tusobozesa tuna tusobwire okulibisa redi yeyo.
0: Aha.
1: Okusobola okutukuma paka obubiri okutuuka kuti nagyana tulisaba eri Yesu Kristo mulokozi waifwe
0: amina
1: woba wonampereza kwakemba kakonkonko akasebata
0: konkonkonko
1: gula omunange mu bwangu sigairenga nensi
0: kadunda
1: ejemesa okusenzera matumu
0: kale Banda Norwecho Katuwa mkusoku zinokuwe Bazabuli ajive ileko Mpogu tanike kusawa mkaga
2: Nirubara mkwachile
0: Tina ugu mkayo kufuwa Uona na buli sawa buli ajive ako Katuwa ndaba ilize uwe mtula kasita kugula manda Okuchajinga No kugula nevyo mkwesu okutu uliriza Katuwa ndaba ilize uwe Ayu mtila vila kuniga star Ibiri mwenda msambu Standala
2: Nirubari
0: Ashotemu akanamba Akechama onkani pini Iwolinde mukisa. Oya uje kuba ngomazo tangazo ngisogwo kuwangula akasente.
2: Unenga bo. Eh misamba mu musakula. Musakulire.
0: Ebula idashika. Ah biri na ndala.
2: Nerongo bo.
0: Kuwele sawa. Ei 10. Then zeni yes kombe di yes ko. Ndi sene DJ. Tuna namna na kutonza mkagabu so garo radio. Program ba yes. Oya bajiba kajeta. Then 8 party. Kanti abi mgano wanga debade DJ Fanta.
2: Abe bange mbakulopira. Nabo bakole.
0: Tija kuira. Kamba sibuli deirala Kuli ajive ireku Katunda kukume Nakuona kululu unji Ne wiche ebe nunji Ebe ya mikisa Aba chingirize ebe intu ebe abantu abe miyo yemi Endwe irembi Pira mtu wagana Tujo kwa gana nsha Allah Kuru wa katunda nesi yangi

Okay. Dhalika fadlullahi utihi mayasha. Na wechitio Allah tabala kwa taala bwa ya ulira bwa sukurumia Allah tabala kwa taala utihi mayasha inagwaba ya gadi. Tigere bigambe ibi. Oluvanyuma lw'okuwangalira mu nsi Allah atulaze ekiyitibwa ensi n'atukubiriza okwanguyiriza sabiqu ila maghfirati min rabbikum. Mwanguyirize okubeera nga mwenenyeza eri omulonzi wamu Allah tabaraka wa taala, kubeera nga mumusaba okubasonyiwa, kubeera nga tumusaba otusonyiwa. Lwaki? Tewali agenda kuyinja ne Allah tabaraka wa taala okujjawo nga asonyiddwa. Lwaliro bahaji bagenda Makka n'ezimu ku pointi, major point enkulu, omuntu okuteekamu ensimbi z'ennyingi ezo Allah omusangulako ebyonoono, Allah omuggyako ebiki entutuli ebyonoono. Yanguyiriza ila maghfirati min rabbikum olw'ensonga wajannati arudduha ka arudi samai wal arud, olw'okuba nti ejjana obugazi bwayo yenkananga amagulu omusanvu n'ensi omusanvu.

0: kalondozi abayozira okulondola ensonga adikutuseku wano muludegere the chain
1: kale dakika diweza 43 edivire kusawa eikumenendala edo kuncho kuona kuolwalero mukago mulungi ikiriza tutandike ente kateke eno nga tujja yeba kalondozi bwaifo kuva mu bitundu ebyenda ulo batukobere amakuba galifa mbitundu ebitali bya nsambu ndala mu weekend makubo manji agajire maiso kubanga gatambula atera manji kakatambula ekisera kino ikiriza twongere okutusa kwensonga nga bwediri tambula eyo sinzira okutuuliriza ku mayenga gechinana nomuna katuoneze mukaga Busoga Royal Radio katuje ewa sematimba Clovis mdistu kedi nda subulo kubanga tukobera kunsonga edha bantu abakulembeze mu district ya Idinda abaja maiso kubanga batiyama mu lukiiko kwogera kubayisuka bali kwenigiranga mize egita sana mbitundu ebyebutagayeyo bona ekiseera kino bali mu mbeera etali nungi oluvannyuma olw'okulumbibwa ebibinda ebya beisuka bano baja maiso kubanga bongera okusaanyaawo ebyibwe sematimba Clovis ali mu district ya Idinda alina bingi ku nsonga eno yes Clovis sema Timba. Yes, bwana Sematimba. Sematimba.
2: Chairman, iterera.
3: Yes, omu abakulu.
1: Yes, sebo, au tulikufuna bulungi sentebe.
3: Mwasuzo mteye abakulu.
1: Tuli bulungi sebo, wasuzotia sebo.
3: Nize Sematimba, Clovis.
1: Yes, sebo.
3: Isinzi ya mchibu ka ete jinda andu kuchalu kakaguma sento uwa mbidi.
1: Yes, sir.
3: Echalu chilo nji. Nda sofe kazi nji. Zilo tukeranga na maazi ale embe rano jilo nji bolero.
1: Yes.
3: Andanike, uloka ili kandanike na maoli zile agata li malonji agata sa abantu webutaka ya kubunke. Mpata chili di. Baba zi mstudio, zinaba uli zaba sabaiti nga watu kumelela. Zinaba yu, na ingila kumusonga, eli Butagaya. Na wako banti, Butagaya, niti gombola, insecurity, yeyungi lukua nga, esa asani ya mchitundu etu. Nga enesi nga kolebwa, naba vubuka, okusizia information, elio kutuka nga kumenza daba tuwale vyo kwe inda wafubuka bagunda omuze bata andika kabasaga bata andika kuwa andika baluwa jibeta chilo tutualomu naku bati sati sabataka na wasadanti tumwila mkuta ambulanga muzati
2: sente monsa wo
3: elanga chinotuwa chubu naku ngomu kumwana omukulembeze bamukubye eranga bamvunana nsonga yakutambula ngazachi
2: sente
3: kakati nsonga yo yavao yasasanile chalo chelu muri nabakwa muri ekolebwe byalo bina bina ABCD era chagani omukutagaya wavao ente kateka yabakulembeze bakwanti b ekimala chimala banabana bayife
1: katutiame
3: tukolechi
1: tubimali
3: abatwale byokwerinda polisi amaje era uchikolwa atwate amaku na koloku na uchewele aye chali echembi nti polisi okusinza ku information jinafuna kuva wa isente bwesi siri omulonde waiswa atanas yategeza polisi muchikoti yamaliza yalemera okutuka Mwetu ekateka eneriwo yokubanga bajakula hizo mkulembeze weiwanga. So abatakabe yongela maso kukwala uluchi yiko. Kakati chichi echa vile muluchi yiko. Gwabe ilenga kazunga zunga. Abe ilenga okali kutelea bulu nterela mkui nonori. Echa vile muluchi yiko. Ganuge magoba aga vile muluchi yiko. Oluati ya majuzi.
1: Sumulu la baba.
3: Abavubuka bano baalinda olw'eggulolo lwene abantu abaali mu lukiiko mu nkiiko ebyalo ebinaebyo ebyatyama mu lukiiko nga biteesa ku bavubuka bano
1: yes
3: basi ndika mubambega babu bate gira nti mugavi ayo gere chino dukwago ayo gere chino simati imba ayo gere chino
1: yes
3: mulumba beni ayo gere chino kapenesi kaguna ayo gere chino balinda bakoba nti iwe baba linda nga mukwira jo nemboko dabwe mulize nemboko dabwe bakwa agana bakubemigo abamu bakubemigo bakubuza nti pozi mwechiko yogere ngacho sebo iwe lukwago mwana wa mama mulichike ebigambo byoyogero yogere ngacho abamu bata kukakoko ya chokola chi
1: tuondeka inuma
3: baalumuka abamu baja
1: yes
3: teba komao baja baalumba ama enimino dabamu abayogera kubanga bino byabwino mukuchalo teka lugu chagani wa mubutagaya mwemubaire enimino yomusada bamweta samanya ena mutu uze walimuli mukirecho after the meeting baja batema enimiro ya duma emigo esatu ku esatu bajisanyawo eyasamanya eyali mu meeting eyasinga okuteesa ku bantu bano tebakomawo bagema omusayi tombozi oba gwali gwante oba gwambuzi oba gwankoko baguyuwawo tebakomawo basimba n'oluwani oluwani cheche
2: era luwani
1: oluwani n'olwawula itaka
3: balusimba mu nimiro ya samanya kweta ntala kuja kuba kuja mu lukiko kwogera bintu bitakola ati
2: byataidi ku mtu na magulu
3: kubogera ku bigambo bavao balumba omusomesa asomesa ku isomero lya government ya Bituli Primary School ya gani mu butagaya bamukuba yali mu lukiko bamubuza ati aha babere mu lukiko tuwe ku sente ajyo kusika mu mpale eda ifeda abasomesa nga muli mu nusu lukumi omusomesa oyo bamukuba bamweta mapiti walumuli ekimukubya yali mu lukiko yayogera bingi aye bamutuuka ku nga benda akasente yabo wanusu meka
2: lukumi
3: emboko dakola ki
2: damuniokera ku
1: sematimba
3: wanji
1: wano wona wona angezera muntu ategeza ku security nti ebutaga yembere likongera akaga
3: security ne police yebutaga eza cheta ide byenjogera bino bili ku police ya butaga ya
1: aye basirike za che bali kolao
3: batandise ko muigo
1: ninda
3: soko sumule
1: yes
3: bavao baja baate ma embidi ulikuwa gonsonyua baja baate ma embidi omuguru kumuguru enda baate ma kumuguru mulala weguti embidi mwene ba mweta chenua nsole
1: kina
3: mtuzi walumuli
1: yes
3: embidi ba maba ajisala kuyafa kujitema kumuguru ndozo mweno butemu aha kakati ya polisi ya ideo buide ya kulako chama nesu silifo ya kwechikwe kwa era ziba za echiye cho ya kula aeza kuya zinga kukuya gema okuto lako umufu ukole gunaba nimi zako gubawa okuto unda sabuni wamu mwidukira
1: yes
3: mwa mwiduke ilumuli bamuwa
1: sabuni
3: tujo tundeti
1: sabuni owobu ibi
3: owobu ibi ate mubakobe ba mugule mbanga bajile mwiduka nga muzika kati
2: sente
3: mbuko ye ofisikiza ku information oruwari ya inzo kutuwa jiwa mkoti kakati abavubuka abataka ba atama ba joku zula bali mu meeting that very day bali ngeno mu meeting nga abavubuka abamu bajile ematumu baidi embuzi boba alinga meeting ematumu nga bali kuibati
1: mbuzi
3: era omuvubuka eyabagana nga basibye embuzi eno bagisibye omumwa no muhuwa oje tiba mukola
2: mbe
3: bat gemomuti bat bake misumali bali bali kujja kumukuba misumali abataka bali mukibira bebale ngira baida bata asaba kubendulu abavuka abalumuka wabude cheunyisa kino kanchogere omwana ono yalumuka yategeera abavubuka bamukuba wategeera abavubuka bamukuba yali ajja yakwa ne statement ku polisi waliwo baba w'abavubuka abo ku kyalo okwo
2: abali kutulugunya abantu baba abavubuka banabe kutulugunya abantu
3: yes kusanda muyiwa nze kanchogere kubanga wani woba oli muyiwa nze tebingemako ekyoka ninza ayogerera abayiwa mubusogo kuva wetandika paka wekola
1: yes
2: niwegera bayuwa beino
1: ochenumirizamu
3: ndi mwogezi wada dabudagari ti muyuwa kakono muyuwa ono bamweta swaga miswaga akanga abataka kuchalo cherumuri abakoba nti anandogera ku njia musindikira enduki ayogera ku bana bange njia musindikira ki
1: enduki
3: Nizekati omogezi wa dada budagari ni nza chogere tani.

0: Kale dachika tusigeiza abiri na itano kwele sawo isatu. Edoko nchokona kuhulwa lero kusawo isatu. Awidaja maiso kubangofu na makobo agensonga. Then programa chesu chevye mzano. Eide pake sawo ina. Edoko nchokona kuhulwa lero kufwa sawo ina pake sawo mkaga. Awidafu na programa wenka nyane nte kateka ninji kamala. Kumukutu ogwe chinana no mnana. Katuoneza mkaga. Busoga roi redi akula msa kutiundi. Ninzo msano. Tubai Godfrey. Subiri ya buzaya. Nizo mba kuwe buzaya alikuila kumuwa kogwa mkumibiri ya makumi ya sana mlala. Tuangiro tusobu elizobu mlembe. Eri abantu baife mchitu ndwe chumkago mlonji. Zana kazana kabuso garoyo bingo. Ojema iso kubango wangule senti kuchinana na mnana. Katoneza mkaga buso garoyo radio. Choino kulage maisimo nige star. Ibiri muenda msambu standela hasho. Ojema iso kubango wetaba. Monte katekeno. Ya buso garoyo bingo wangule sente mkago mlonji wa wangule sente dibadido atidi kuyamba ku okula kunsunga edi kusomoza oba dewandienzo okula kukali choino okula zaa nabuti ati yoku mokuzana yoku mokutanga ze mkisejo kuangula baino banji wa wangule sente munte katekeno wena nekisero subulo kubango tandi kukuzana ngoniga star ibiri muenda msambu star ndala hash wetabe mkazanu kano aka buso garoyo bingo achadachi chi mini savunans wa kunsonga edebyobulam mwiwanga Uganda Dr. Jendu Thacheng avire yo ya boy kule chama ya ize isubi mbana Uganda wali ebintu ebisasa mwiwanga Uganda imamu hidi yenga mkokolima kodi government ete ile sende kuhiru walire liye rubo wa miaka jibise hiru waliro wazachi kolebua tiri gulebua butini minister kubanti kuhunko merere yomu akaguno hiru waliro eri ya lubo wa specialized hospital lija kuigulua lisobola okubanga litandika okole mirimo airu alilo na lituli kuogera lituli kuogera kuli aganibwa kulugudu oluva ekampa lokwira mbitundu ebyentebe eranga minister tegezanti bana Uganda baidaja maiso kubanga bafuna obwidandabi obu mulimbe okuva mwiru alilo eri aluwa specialized hospital mwako gwanku mibiri ikumina muenda chinaidu kilwanti parliament iwanga Uganda ya jamaiso kubange bisesente edeswika mubukaire bisatunsavu na muenda obu ya dola buyambeku munte katika iyo kuzimba ilu walilo wabula abana Uganda ukuli ya bakisi ba parliament inga bakulemba ilu wa jolo senyo nino kutusona kolu walilo baba ilibe mlugunia kunsonge ye ilu walilo nga batigeza sente da tebwa wantu awatali watufu era baba ili bategeza nti sente dalibwa bane ayidwa lyo bajakuli gulawo litandika okola
1: ya ayidwa ilo lirire mu system tyo kuvelya mwaka gwa 2017 ngeyidwa ilo nino lyogerwaku era nga tuide tubone bintu kamala ebisobola okubanga bibao project eno bajitandika no mu 2017 wabola 2019 yali officially handed over to the developers batandiko kuwa nga wa developing H tunduchino. Wabula, chinaidu kiruanti mwaka guanku ya baldi bategeza, baldi batao completion deadline. Ngeina kuwa wa mjunu wa mwaka guanku mibili ama kumiabina mulala. Nti by June 2021, ilu wa ilo liya ino kuwa nga likoze echi?
0: Ngaliwa ile.
1: Liwa ile. Echasi nga kuwa nga chitugemaku, no kuwa nga chirumabantu, no kuwa nga bulisawa, bulisupplementary budget yale ino kuhida. Nga tuyagana nga balese ilu wa ilo, liarubawa. Bakanta tulikuendayo $1 million bibili muenda. Bavao bakanta haka tulikuendayo billion bitanu chenda. Bavao bakanta kati tunatelo kuba nga tukati duwa. Duzu wanawa wabayeba liku la supplementary. Mubudget yangu mibili abina muka ganku mibili abina msambu. Gabali kutukobanti balikuenda billion chikumi anana ibili. Ne million isatu. Okuba nga bamaliriza ehidu wa hidu ya lubawa. Era waba kaba parliament na ukuba angaba vayo wate gazantibana. Ehidu wa hidu ya tabo naku. Nga mulimaliliza. Ba hidu kila balo vila senyo nyo kuingi la last time.
0: Yes, ya jayu wa balo vila.
1: Haba kaba parliament ya baso ukuba angaba ja. Ukukolo mulimu guwebo kulo ondola.
0: Yes, project ya
1: da government. Baba lo vila ukuba angaba kolachi. Ngaba jayu kuingi la gundi ya yu. Era huna lebo senyo nyi. Weasinzira ya kantibana titusobola kuongera sente mu ghost project nga yewe yajeeta yajeeta ghost project akanti a wano twatu lukono na sente yampa musolo okubanga tuongera esente kuli tam omubaka Christine Nandagire wabukoma Simbi North yena hapa ya yogela kunso ngini ya kantibana luwawa hospital ya bacheta wa eja kuwali government liku zimba chitu cha private obacha government nga balobe ilo kuingi ya kantibana bana government ya kanti is it a government hospital or private hospital semuju chila municipality yakoba we cannot continue throwing money at a ghost project this brings the total so far paid for pineti furubowa idu kila pineti aliwa alimu project yeluwa nga wali mu project yawa
0: ye mwani
1: wabayo gira kupineti ni basuika kumwani mzee M7 ya vayo ya tekezanti uliabuza pineti pineti nani
0: nize
1: $1 billion lusambu nsambu neina so far ni daka furuma kujao
2: okay waliwe chendu chendu kwa nama tegere abana Uganda bajwa rosenyo njiba jokuta niko kuja ita ghost polo jekiti muibiriku na msafu nga baka jigema government yava ya utira target nti hibiri yugetu natu kila muibiri ya vili na mlala
0: linabali waire
2: tujua tuka muibiri ya vili na mlala nga nekisi mbeti chirengeza nga kubibati weba kubawo batu weko yii polo jekiti cheno
1: awali amani omwana yaka anga mini stao kuketi
2: eno budget iyo eno gundi yonka lubowa batu hizo kwa nga tusabira supplementary budget yedu uwele ina kuitatu nga tulikusabira kundi yedu
1: mwili supplementary budget yedu yedu mruwawa
2: yes mwidukila mwibili yabili netu asaba supplementary budget yali mbilioni yabili yabili yechenda no mnana supplementary budget yonka tuwajyo tukamu uko kufamu kwa kuingira financial ya yomu waka kwa yabili yabili netano yabili yabili na mkaga nga matu wali kwebo zantu jile mu over 77.469 billion nga ekintu kiri sobola kuba nge esente tidiri kuvayo buli omu yaune yakoba ati ye buti minister Jane Ruth Achenge mulalo ono yeiza nga alikwenda bilioni namba no bukaire bitano sente dija kulubowa
1: abanya mokutya nti omukuru ona tabanga alikukoba nti tulikwenda dija kuwa mu December kubako bye by December
0: yes.
1: 2026 atabanga alikwenda eno supplementary budget jeba sobo lo kubanga bakola
2: kisoboka anti obuti awemere ni kuida kati nikati waliwe cheunisa atano jeno kiriyo wachiwanuka bo yali mu parliament yatukoba ati ogwo kuna ichindu chira bachiwaire
0: ogwo kuna this year
1: omwaka guno
2: guno kwetulibu oge kiti bamati akaseje bo yali ali mu budget mu budgeting process mu committee ngabali yako baigwamuka agao Edwa yali nali ndaba ligaire.
1: Ate kati bale ta supplementary budget
2: bilioni
1: 10 ana na ibi na milioni 3.
2: But Jane Ruth Achenge mati akaseja yo gaire chini. Ata no jira yo gaire chini. Jane Ruth Achenge minister mwe na baide se bawo. Baide se.
0: Obona
2: sente dino dino. Zingani.
0: Obona nze echi nona ku project said singer. Diretebwa aye edindi. Echi genderwa echi adu kizibu kuchitegera because bolingira project sedisinga edidi yenga diretebwa parliament iwanga Uganda yabise sente tikino da mali zange za chikoleibwa ninji so always sort ya webuzoti sente project sedino badireta kufunira ku sente wasigalanga ni wanse kulema
2: kisoboka kiso aye yoche uni project yeno
1: aye
2: project ya lubogwa project ya atiaka
1: tujogera kunali na kavayo amuru district
2: ratia kama ikule atiaka kama ikwenda supplementary yindi
1: chikabula ali na kavayo
2: project yeno ni project ya atiaka ede project ya dt ibiriditi bucha Uganda ba omubyafayo ni project ya dd edisins ekunu na center abana Uganda ngaya abadireta but mera meso ga parliament babula mwesoni mumeso
1: aye saa wadi no olingira project ina ngalibwe yemerere kibakizibwa okumatiza omuna Uganda nti by December dakubatewe ile kubasa na tris ya furumayo osobola okubanga ojibona aye kibakizibwa okutegeza omuna Uganda nti mu December edakubawe ile we no nyako woni engeliwe fana nam
2: eyatiaka Eyeruboga
1: ati akatwajiva kutwajesoni
2: we Eyeruboga batusa but anti we over man we kiti bakiriwa kino ko yakobera ngako ati roofing yaga bali kwa ku painting nako la finishing munda ife tu installing mu machine zedi kola mati akaseje ina boye ida olantu kobye gwa kuna minister webye sente mwene boye ida gwa mukagawo tuongere supplementary gano gwa mukaga buli general ofi achenge mwene akoba dese mbakuba ye ni minister na gotusubira ndi ne
0: na line chigambe ekisemba
2: na singa supervising minister yero chigwa ministry ye
1: ojana chi nocho yo waleke bya pale
2: Biyecheche chini sasa
1: jana kuvuyo ngabaji International Specialized Hospital of Uganda.
2: Gati rubaga.
1: Ah, ba kumbenti ini rubaga. Iweli ida. Tumuna bata kuchipande. Kampuni yeri kuzimba bata International Specialized Hospital of Uganda.
2: Wewe dinga tuatu kaneki seranga ni
1: wabola ini rubaga.
2: Wewe dinga tuatu kaneki seranga sente dino kuba pineti tu mola buole. Sente. Wewe dinga tuatu kaneki seranga tuatu labida ngatola pineti.
0: Aimena.
2: Ngatola pineti sente.
0: Sente da pineti.
2: Tumubandanga
0: project ni. Project dapinet
2: ah ifa sitanga tuli mubande sente ninji
1: oh wait mboyo omdesembe dakubewe ile
2: ndibo nabo bantu

0: Zanyari Obingo, nyiga stabiri mwenda msambu star MH. Nyiga stabiri mwenda msambu star MH. Mgaga agenda kubanga kumabwe kubona si Ewaro Obingo. Thank you so much for coming. Abingo gwetuli gaboru na kuoruarelo. Atogera chigambo chirichi munti. Thank you so much for coming. Thank you so much for coming. Mubonji we mutio. Yesu ngala shitwagala kubanga tubawa Royal Bingo. Omunji dalamata agoruna kuoruarelo. Basebo nebanyabo. Ntegeze duwa konti yelo na kuruwa balaza. Nzemba desimaina kumanyelo wa kumeka nzebiange. Nengamba ntikamare gatuka yo. Tuwenga tetubikola. Aina kuzomwe ziri kuminarumu. Omwezi tulimugwa kutanu. Omaka nkumi bili abili mukaga. Abalu njama zo kubanga atemu tumbula. Chuma chigena kubanga chini yoka. Masini ya Royal Bingo. The scent. Zatuwa galo kubanga tetuba wama chago luna kuruwa.
1: Nakova Esther.
0: Chichi.
1: Bwe baba kubona. Hey. Akubona alumuke.
0: Bandike.
1: Wagenda kwa musabu.
0: Nedda.
1: Nze.
0: Hey, nagenda yo. Nalimu sini ya six.
1: Chichi ya chavira wo.
0: Mina bimate gena.
1: Lwaki tetubi nyumiza bantu baige. Embera.
0: Bana gamba bantu. Nabalo zabu lozo kuja wano.
1: Kubanga zenange.
0: Hey.
1: Sigenda anga yoko.
0: Na ye
1: njagala.
0: Kugenda yoko. Togenda anga kwa musabu. Ayo.
1: Esther, ewe imurakai. Ewe ifebuduba. Ebi angopite geretia. Uliokota andi kukuseka.
0: Ambuza bubuza.
1: Ati be.
0: Ambuza.
1: Andi elatijanga yuku. Ate ki.
0: Kari.
1: Kari. Ndi kuenda gaba mkusende. Nyole kima jomu sada.
0: Nyola.
1: Aye mwende kiliza kastanki nyola. Ama simu kari kuja kufuwa kusamu kaka.
0: Neto ina mulima wano. Gwezigabozi malemu bakunonyi bakugube.
1: Ngukobye. Ndi kuja gaba senti. Aye we muno ni angama simu kasa kwa hidi yenso mera.
0: Eze manyiyo.
1: Omuwa la kunele na yewano. Kubwen kanyati wanu. Omuwana. Rahimu. Njako wa nambaye. Kati buwa mkubira. Gojo kumfu. Nida ndi kuenda agaba senti. Niga star. Iviri.
0: Rush to mpaya mchala
1: wo. Musambu. Star.
0: Mpaya mchala wo.
1: Ani mchala ngesigenda kubira na
0: yewano. Ogenda kusula kusomero.
1: Njako kubira yewano. Pakandi olawe chuma chengendo kuonuna. Ni wakaba anu nyayo. Ngaba nabayu hidi selu. Kari njaga. Dachi kebula yotani. Tebula yotano.
0: Ebula yotano.
1: Abantu ya makumi yaga.
0: Abiri.
1: In this first hour. Ngenda kute chuma. Mkubira abantu. Kati in the second hour. Menye senti.
0: Okay.
1: Endala. Nga tezika wansuwa mituwa rukumi. Na hii katisa wazuno. Transported fundi. Abazize kuwenka nya ati wano. Kati teka mwuru yimba. Oluwa vibe luo manyi. Nga lukuba vibe. Omanyaba yimbi baje wano. Teka mwuru yimbi luo yimba luo smart diao. Smartly mwimbi ya jawa.
0: Engoma.
1: Tafsojo mkubi.
0: Mumaze chidamo.
1: Teka ko. Teka soko teke mu. Tafsoja. Kumuko tekubula musi ufu. Ngabire mwolo liimba.
0: Tekubula.
1: Musi ufu. Tafsoja. Kumuko tekubula musi ufu. Ngaboniga star. Ibiri. Mwenda. Musambu. Standard. Tuligaba senti. Mudachi kevi bula yu ina.
0: Tuwala mpola mpola.
1: Oluemba lueru uwera kubwe papa.
0: Nekuguno mkolo kwa likaba si ufu.
1: Tekubula.
0: Bali bafana na batia.
1: Mwa, babi tanga wa itibali wano. Na akuma ntikumuko, tukufize babiseo.
0: Uyo!

0: Omori Mikwano Tange. Busonga Royal Radio.
1: Nanyombi
0: is my name.
1: Mama angesa ngayro kubona ku.
0: Nange sebo kuuliza.
1: Oidi nga mama nzani mwenta andike oleta ngeri ingi.
0: Bikusu seko.
1: Ayayaya, kinikashita mama.
0: Lugogo najikubye.
1: Wajikubye mama. Hey. Era nyanga akakamya okuna kamyo sita mwona kamyo mkalenda yange.
0: Iye sebo.
1: Nga mwena namaza kukala wakamyo ufu.
0: Eye.
1: Wada afa mwena mwange.
0: Banange, that is good.
1: Ono ni mwe wala manza ni okuma wale mwuniko.
0: Iye sebo.
1: Chambu babu yabela stage luka district mama.
0: Iye sebo.
1: Mama buchamaza kule mikolo. Okukwa ataka igwafise.
0: Bwentyo. Chichari chituza.
1: Mama tolipuwa mele kudiva ino tipo na waku nga kai kechi yone divye. Nga mandu wa nga bali yeo kechi wa mara o.
0: Nga mami koye.
1: Oba kechi wajigula yoyo mama.
0: Bwentyo.

0: Essanyu eryenjirita. Essanyu eryenjirita baba. Wamma kole kigambo ogamba nti hello.
1: Hello.
0: Wanchi mama.
1: Mama tweyanzize. Oba nsoke ntya.
0: Teka mu muzira.
1: Mana tindyo banta andikire wa isanulye ni nalyo mama. Ibi soda tata andikanga bwa kulira ngoli kulira.
0: Banange.
1: Tidi chako la bana abantu bona bona baida kumukolo. Twe anzai no kuverera. Beni wani.
0: Mama ni nsani.
1: Era ngoli kuva kupolo gulamu mama ndi kukova ndi kuja kutayo dakika na lokuve kukwakemba. Simba.
0: Iye nyabo.
1: Nsani.
0: Ni nsani mkwano. Hehehe, ndabiro mwami.
1: Ama inana igembe hadije. Kanyana mayoge district. Mchala mkisajyo na
0: sana. Miyansi zanyo yona prefer mwa ndabiro.
1: Mama kulipuwa na nyombi.
0: Hahaha, niruno. Niruno, kutani sana kuhusu damu mwanyi.
1: Mama msime mkisa una kula msebu.
0: Mumpe. Mama, ya, mwako zenze.
2: Mwere wale mwa kukoreza awala wani nane jimenti
0: Ntambuli na kubuyungo bwenti Ndi wa gulunti Yesebo That is it Edala Kale sebo tuwe yanzi zanyubi na tuwe yanzi ege Nisimi dedala Iye
2: Katija mtu mire
0: Ne yanzi zanyubi ne yanzi ege mkwano Nisimi dedala bantu bange Mwebale nyo Mwebali dedala Munange
3: Wanji mama
0: Maze, wanji maze.
3: Toiramu bintubyo.
0: Maze.
3: Toiramu mwana waife.
0: Sanyo.
3: Mbe sanuri alirinjaye nkukobere.
0: Iye sebo.
3: Mwana iwe anti zena nali ntumbu kandire mama.
0: Eh baba mkwano.
3: Amasanu amandini. Bana ni watla gumkwano mama.
0: Bana ni nsinga mwe.
3: Na nyombi woli kwawe tulikuwa.
0: Tut. Tut.
3: Wana ange tulichirala mwana yu. Ono ngera bulido mwanda sharifu. Okusinzire rwanika. Timu na nyombi Esther.
0: Namubona. Namulaba live bulungi ino.
3: Nakukobera tuli mukaire.
0: Eh kasada katono kato. Nanyonjo namubona.
3: Nanyonjo wamubona.
0: Ee.
3: Bana ange Esther.
0: Wanji papa.
3: Mwana wa ipetidi kwenja sima bantu baajawo.
0: Bana yesima.
3: Bana nge na bala nindekani
0: abantu bajja
3: sokoleke ne basena igembe hadija
0: eh
3: esto mwana muwaloyo yali yakwo muzira na bwao nga matima galindi nsimi na igembe
0: ngoma tide
3: kati ndikwira kumuchala samwe butangala
0: mama
3: Mwana waifu wabu sabantu ntinani asobola mchala samu ebutanga.
0: Ah, nga ba, uwe bali?
3: Ingala buli mtu ya kuli inga kukuli inge ya mala ya seka busiki.
0: Hey!
3: Bana nge ba presenter babu soga royo repido.
0: Yesebo.
3: Tuvenda bana nge esta tukwenda mkwano.
0: Bana inzi nsingo bagala.
3: Ono mwanda sharifu nga buli ido kusinzile wanika uwe bali ukuwa ya ni.
0: Bana imwe bali kuja mbunji ni obutanswaza.
3: Mwana waife twaida mubunji atena kukoba nti otakowa
0: Yesebo
3: tege kabutegeke bwachi tutuli walala niwe mwanda sharifu yongereza kuna nyombi Esther ni timo wenkanya
0: Neyansi sanyo neyansi gee

0: Aha.
1: No inango ngo ina fitina mwana iyo.
0: Atendia.
1: Tuli kwenda kwa bantu sente.
0: Ah ah dachika di ludicosis.
1: Mwame dachika digire ono obwe iraliba kwa Western Union simanya
0: wa. Ah tiogere kuku Western Union.
1: Kale omulizo mlunji nkula mwisa webale kubango tumwire chinana nomnana kachaneze mkaga busoga Royal Radio kastompulira gotegera esente dituse
0: kuna
1: ina dachika ibiri okuniga star ibiri mwenda musambu star andala hashi iwe auliriza busoga Royal era iwe atwenda bananga chupa isusa yokuruna kuoro mkaga bantu ime matula guo mkwano ifetu zira chakuba wa ayo tusababu wa katondo ya tonde gulunensi haba uo mkabuliruna ku haba weche msinga kuenda.
0: Amina.
1: Akamerekao ma. Abane mwatula gomu kwa noba fans babu soga Royal Radio. Mwebale kuida. Wabula. Nze nine mbozi ni nji wale. Njaba wolugambo wali wano. Aye.
0: Oja kulopa abantu.
1: Abantu ikumi mulifuna emitwalo etanu etanu.
0: Yes.
1: Ate abantu babiri.
0: Emitwalo ikumi.
1: Mulifuna emitwalo ikumi kumi. Chuma chitio ni wechiri raga. Era mulikuwa anga mulikuwa angula MP. Ya sawe ne no kale mudachika ndala ndi sumurula echuma nzida bwire nga niwe wo zida bwire sawada kunonya sente
0: imane pesa
1: mafaranga bora mama na batu mama ya sente amaina nga batu mamanji
0: ati
1: kozeri na iralanga mama erina lya mama lirala
0: era na abaspeli bamweta mama
1: olina mama baba yafa
0: ndi naye
1: wamwende zona
0: kuri obuza
1: aidi mwabuza buza magazi mwaende saba kazi bayimwe mwera
0: bila atoyo oyo yeti mu postinga ku status kubata bibona nkubira mu kubire nkubira mu kubire
1: zo wanga ina smartphone ni data eriko
0: aya aidi okozesa
1: tabibona ngana ku ebyo bi WhatsApp ari ku WhatsApp ari ku TikTok aina smartphone aina muwala wenku.

0: Alo etanu tusubira Daniero owangwire mitwalo etanu isabirye Peterson owangwire mitwalo etanu ate walugo Patrick wa wangula emitwalo 10
1: sentere modibo dino
0: no
2: bantu kaba fune send
0: no
2: bafune transport ya batwale ekololo
0: aye tuenda buli omu afune
1: hatu waira buli omu kufuna memu awabo bafune transport ya batwale
2: ekololo
0: bakoleza yoza
1: mboko Bana mube wa imwe.
2: Amje.
1: Mwende baka salaba imwe mwalo
0: ndaru. Yoza yoza abantu waba wangu ile sente dani. Empatele mekuma. Pera
1: ano. Olena yiku ntabula mbuba wangu ile sente transport ya batu wala kololo.
0: Kwenye tunatubuza.
2: Mburi ya wangu ile aje.
1: Okuja wa.
0: Kololo. Na yaka imba kabere kumpi.
1: Haka achi.
0: Bayuda tuita na.
1: Bani. Bani bayuda.
0: No. Ifebe mubona mwa tusombango kuvebu yende paka wa.
2: Tuamala tuhabareka
0: mchao ni mwadiva. Sawa ni namutu usebiru unji.
1: Babareka bugembe mchisawe.
0: Mutangayo.
3: Dikonye sawa muenda. Edemi sana. Busoga Royal Radio.

0: Pues.
1: All right. Tika stop the bigambo to nebio. Mulwe mbalubali kukoba. Nti bigambo bebi atuala President Museveni Monsiko. Bibonako tibilikuila angamu. Na lambi tuundwe bindi mwiwanga. Ichocho wachitageza anti program zimbensi. Emazo kuingila u. Tuingile saa wandala pake saa wa isatu edobu ile. That is from Monday pako lockdown. Mbandi za mweno. Yolo nakolo alelo. Elanga na baisu sayo kumilime jenda ulo bulimutu ya vaile muluna kolo wa lelu. Noku sasilabo abalu wa ile tuidi ntibaliyo banji. Abalu wa ziza abantu baivwe baliyo. So nganiwa tuluku ogedela eliyo abali kuni imbe. Eliyo abafuiliru abagalo baivwe ingasawe ni tuluku ogedela mu. Bali kubwa alaminu wa kuni imbe. Tuendo kuongelo kubasasila. Tuendo gumia families no gumia. Iwavu ili wako mtu uo. Tuwavu ili katonda ni Bible yecho gira ku. Ere tulino kuila. Atibu wama anote gira. Ngechi zaalibwa omu kazi chivachila mwakasi la katono ino. Bwechimala chabu lao ngechi sekitizo cholu mbe. Bwiduki lecho oguma. Tugume chinompa uo atali chambala. Hai ngechi singa bukulu tulina okwe sigomu kama katonda. Tichina likati changu cha kunala. Nchila muti changu cha kunala. Ela bulibwe chida chidange chiyaka. Okofu idua okofu ati kunalika. Chintu tuachagana uo. Chilinge chobi obu wangwa. Obu abuli muntu. Obu abuli omu. Hai tuendo kwe gumia no kusaba katonda. Asigali ngatu wangaza woku. No kutukumila uo. Basi mbanyabo edachike nkalamu. Dilaga abe na msambwe degane sawe ndala. Eyobu idabolu nakuluno. Una kulwa balaza, it's a Monday. Una kulwa balaza, ena kudo mwezi ikumi na ibili, umwezi yogo kutanu, mwaka nkumi ibili, abi na muka agachila gachi. Mubompi mpichi kulaga nto una kulwe ncho, lumazi okubanga luingila wu. Luli una kumulindwa, eli, abana Uganda, luli una kumulindwa, eli, bulimuntu, ID ntiaba mu Uganda, nalilo kusingila la, abechibi na cha NLM, ela, ngaido noluna kumulindwa lotu jio kubanga tukubanaku omukulembezo iwanga eyelo ndebwa mubanji abali mulokano nalangirwa kachika kalondesa elanga okwesenzila ku Justice Simon byabakama yamlangirira nga nawangu ira kalu ketwali twakamala dozi ku 15 ogolveriye basa nwanya bonda kubandiliza once again tulikuja kubanga tulingirira ebili kujia mma iso mwi wanga. Noluna kuluwa lelo kasik. Nchidamu. Noluna kuluwa lelo kasik. Elanga. Lutulu kuogelela. Mkampala. Ababise kumuchibu geche Kampala. Site ya Uganda. Muchibu geche Kampala. Site nkulu ya Uganda. Nalila ababise kwe side de kololo. Ndoza mbona amatidibina. Mbona ne igulu. Kwe gambe igulu lichu seku. Aba baile kumuchibu geche Kampala. Igulu lichuseku. Ebyo kuwe rinda. Bili gulu gulu. Okubwa ilala kuchisawe chentebe. Paka yino nga mokono eino. Ebyo kuwe rinda. Bili gulu gulu. Songa ni mjinja. Ebyo kuwe rinda. Bili talatibu. Aba baile kumaini street. Ndoza mbaine kwe do. Ebyo bebyete byuma. Bebyete byuma. Ebyo sabulo kwambu kano kuingila mkuluwana. Biobo inaba ile kumaini street yao saa nga muenda. Yisa wa nga munana. Edo jeep edibise mgluin. Dikula ganti duwa ile peple mpiaka. Yomukulu walinga likuole saa muku. No kulaga gainiz. Chigambo chino gainiz. Protecting the gainiz. Chivechi wagedwa inga abantu abandi. Tiba chitegela wakalamu. Ndikulo zanto luna kuluencho. Luna kuluencho. During the celebrations. Nga taking a place wale kololo. Muntu wana jovwa yo na naba kutivu ingate geide. Chigambo gains. Chitageza chichene chene. So, hawe tuingide program zimbensi. Tienda na kuluisa yo. Eda chika tambu hile buti asatu. Agege obu hile. Chila chitageza anti zimbensi. Hile asatu. Tuida kuogela ti kubinji. Tuida kwenu kaino kunsonga. Efu hile Uganda kuba kukasiki. Oluna kuluwa hile kasiki ketulimu. Nga tuidinti oluna kuluencho. Noluna kumulindwa, noluna ku omukolo gagadde ogwo kulaiza omukulembeze oiwanga eyali yakalondebwa wanduzi obaido lyabalamu jeno Yoweri Kaguta Museveni tebuhabulwa aida kuba kubebila ilo oluna kulwencho awe tujia okuta ambolila titujia kujalui mami chivali angolwe dalimu bantu abali ekololo as we talk right now mwame chewali anga Yunus Muzanganda rode ali ekololo basuze yobo mboyogela kuchibi na chena alemu abana bakungu aba ena alemu dedeme abogelu waku ilanga ya baide mutawuni ya yenjelu mutawuni ya yenjelu anga wagwa mchibi na cha ena alemu nsubida antu wagemi yeku mwame chewali anga mungalo chewali anga ya baidomu kubasale ya bagabie sente davantu abana NRM abawelekeile ekololo oluna kolwa lero chewali anga ya kulembe ilemu ya baini bandali edaba kungu ba NRM na edala bakaile ya bewa ilu nga baidakuwa wakuota kota mugalumonde oluna kolwa lero waje mchisa weche ekololo mwame chewali anga ni ya baile ni charge mbantu wa benjelu ate kukupa ya waile buli muntu iwata afunie osobola mukubila kwa kasimu muna angiwe na kugeme kumungalo otuke bulu nji kumikolo olie bulu nji oluna kolwencho obewo ngomukulu president wiwanga alaira betu luku ogela right now ngatienze na akula zaku mbotontono obobaidewo yonda kubisayu katono ino nganika enji okusoka nako na kajeno jeno Muhozi Kaine Lugava jeno Muhozi Kaine Lugava ensonga ya speaker wa parliament okuingiza wechuma ya mukubye walaino era bingi bingi bia yogeire ya mukubye wala nebigambo bingi bia yogeire tuwenga tuwakoba nti jeno Muhozi Kaine Lugava mu bigambo bya belenga yogera abelenga ngakulaga nti alikwenda ino speaker wa parliament wechitibwa triple A among

0: Sasa wafe, second year son junior.
1: Olepingo mwana, ate gomazo kumulepinga, wamala wamaso seka ye, chigoye, avantu tube muemiti meriti ya katona, tulida kubanga tulamungu wakumi na kuwaya umulikiyama, wawaye na mkazi ya wakazi bali mbani. Ekisoke wako polisi ya tusewo, eti wakubiri, ija okunaza, omwana yali mwala. Katingu nalimu, ngandiku wa balaba na zichokola, wakazi bali nendalalimu na zanti, mkole muti, mkole muti. Katiebe, ijibaji okumi na angamplai, kutipati, nitundulie jama. Ngabiri kwa chigoye, alwani sako kuchitika cha ademela yu miya kange satukitu ndukwena
2: ni kwendo kuchivumirira kubanga kwa kazi kwa oromosi ya vana baamiru ndiye satu ayo nga wana wana bale tingi wabule tingi we torenga no mutako hundi kwe tulina musada mkuhino atuwe nga lalu mga kucharo ayo nga tulikumu higa once ni wanguru kuligeza kukuba nga tunu nengkereza ya tumeni information jito wafunye mchitu nduwari wali luno nga tulikutuwa kwa linga kuja mchitu mchitu watuko vya mwari nga atevereze wango mwana kutuwa ito wakazi sa enuma umieze vile inuma kani ya mle pinga
3: mwombera ye muna watu za wanga ya kucharuna mkuhimbe ichisangu wa mgombo lalie bukanga mudisikti yeru kabafu nyokutia oruva nyumalo kusanga umurambo gomwa na tebe rizibo kubela nti waluna kulumu nga suri duwa kukubo kakati redi yenu ongere yogeza ganyamu kone sente vwe gombola liye buka angomwa mikagwe rijoji isa avirie asinzi da unategeza nga abazade wabasanyo kulapi kanti nubo gira na abana bavwe ilono unategeza nti umurambo gono gutu wali duwa ne polisi mudua lile kuru liye kiyunga wakuno nyeleza wa kuchagenda mumaso
4: nize Fatuma Balini ine naba chalo we chale chena mkubembe LC1 kuhine kunche tuafu nechikanga wa kuchalo kuno nisababa tuambe batubedwe omila ambo guno babone yeba gutuwala chale ya koze chikola chino ya koze chikola chicha amwino era aba wala abatu omili kulinda angana abalenzi ngati mwidi mlenzi ya kuwanda mlekela uwe funo msada omili unje jinti wakufunisa obuzibu obo na niwo tuwala obuzibu babu kutuseku kale mlekela alabaga omili kusoma nga mwetakula omwana yande taba na babjensi babayi babili babo na box mlugudo wano bandeta twabo na boxi ngelimu omwana omufu mlenzi mumaka gange wene babu yambi muide mutubonere kwa ekintu kino kulikusaba buyambi era tuli bano tukumi omulambo tuli bano tulinena kuina abakyala ono omwana tasobola kusuulibwa aye abakyala n'abaana abawala abali kulinda amabunda nibatuuka nga toyidi na mulenzi akuwaire mabunda n'otuuka okusuula omwana okusuula obusuulo okuyisa aye ng'azira kuna kagozi azira kuna ekikolwa kino tukivumirira tukivumirira wabula ife tuli kusaba poliisi eide twambe.
0: Ate mwombozi za fendale zikakasidwa kaungezi koluna kolwalero. Yomulangira, owessaza lya Obwakyabazinge erya Bunole Bunnanumba, oluna kolwalero, alangiridde Matovu Hamdan, kali ya busibo, onono nga ye mwami w'eggombolola lya Jaguzi, era ng'ono yagenze maso n'okubanga bw'ati abeera ow'ensikirano ow'eggombolola lino mu bujjuvu. Eggombolola lino kigambibwa okuba nti lirudde ebbanga nga teririna mwami era nga kino kiviiriddeko okubanga emirimu gy'eggombolola lino gigenda mu maaso n'okubanga tegituuka bulungi ssaako n'abantu Bakyabazinge okuba nga tebalina gwe balina genda mu maaso nakubanga beebuuzaako mu ggombolola lino bw'abadde agenda mu maaso n'okubanga bw'ati amukwasa obukulu buno omulangira w'essaza lino erya Bunole Bunnanumba Haji Muzamiru Nkowe Bukumena avudde bwatyo n'asaba Matovu Ahmed Amidu gwagenze maso n'okubanga bwatyo awa obukulu buno okulabanga bwatyo agenda maso n'okukozesa ekifo kino asobole okuweereza obulungi Obwakyabazinge bwa Busoga kunonga kw'otadde n'okulaba nti abantu b'eggombolola lino erya Jaguzi bagenda maso n'okubanga nabwe kityo babeera bulungi kuno teekako n'okulaba nti enteekateeka zenna ez'Obwakyabazinge zibatuukako.
5: Ndukolo mukolo mubutongole ogwoku mugemesa eggombolola eryo abenti alitambuza oluvema lw'okuba nti yali alinirajire yabanga amaze yakaseera so omukwira kuno obuvunaanyizibwa ndikuba mugemesa atambuza eggombolola era mwena abantu beja nibuno okunaanibwa okubalirala nti saawa eno ow'eggombolola ery'Ejaguzi ni Matovu Hamdani Kalyabukibo kuno oyo ow'eggombolola omusaale tulidda kuba naye atambuza eggombolola eryo nga alitambuza ku lwange nga nanumba nga tugoberera enkola nga abadada baitu bwe baakolagananga alidda kukola Obwakyabazinge nga bwe bwenda alidda kukola nga agezaako okuboneka nti atwala Busoga mu buntongi kale ndikumusuubiramu ebirungi obwe bayikayika muyaali asobola okutambuza.